0: mpande ni zako nze mwana kuda kanga nina jafari na kuzo mwezi azuri kumiranya omwezi wa mukaga mwaka bili abri mwa mukaga umwe balenye wa kubanga umwe kumende kweno abafunye bizibu tuga mandi tulibana kwa wabu nawe atabo abafunye bilo njituga amba mti tusanikira wa mwanawe uwe balito kumira kweno abapia abatuwe gaswe kore ro olikuchiku umosambu kaumu za mwenda ya nabajita full time sport biwa biya mizanyo nga bimalira yodara okupa kusawa zino mwakanda baka kusawa zikenda bela munana nga tuba mbaga tenga era tutema tema biya mizanyo abakuko na mbaba na baba ingido jukira tulimomo zaudika timu ya paru yona yibye mizanyo kutusako ensonga zino bulonji nyo bulonji nyo raka asubilente yojori ozifuna bulonji mwaulika ubinji ebitambula ubinji nyo ebitambude mwaulikap ubinji nyo ebitambude na yeka subirenti bulichimo chiri bulonji abale mifebi ya nja ulo na dara abo abali yao nga muzigara jeze nja ulo abale mbutalo uwe nja ulo mwebale nyo abachaji nso busimo nga mga mbantifetuli nze full time sport mwebale nyo mkulike yoyo walukungu abade aina biyaba tambu za munga nga wawembe jabulonji na fetuba tuingideo kakati nenso nga nga wezitambula wali mwaulika mpira no tujifuna mpira ku mpira wana ku Pale FM mujifuna bulungi atera ebintu bingi ebitambude wali mu top scorer wali mu World Cup atuina Florian Brogan onono mosaja mu America aina goals 2 atera Uri Jimenez aina goal emu watu genda wali Viz Junior aina
1: ne match de wanu tenda kwa ko
0: wewe utani kwa watu sema umuntu alizo kuebuza na gamba sebo
1: nda sebo
0: bwerinda abangereza
1: this kind of we go repeat ya tuga ne go le go
0: si changu
2: abantu befuge sebo
0: naenga eh naenga Brazil ono jukira ya inech kopa chine mirundi etano kakati ye jali om Germany jali mirundi ena yo mu Italy anaye chamutu kako yesimanya na ine mirundi ena om Argentina mirundi esato om France mirundi ebiri omuru kwa ye mirundi ebiri ato omuingira ndio na omuongerezo omuogezi aina mirundi gumo na omuspana omurundi gumo abo naje balingo jeko abasajja abali abaita lete basobola kuita mu then nafe abafirika twafunye ko kusanyo oluvanyuma lwa abasajja abamoroko okwata Brazil ebipale ne bamunyweza ne gugwa MM na ye wali South Africa jukira red card ziri satu so far nenga South Africa ya inako red card ze biri ate na basajja Mexico baina red card emu ebintu bingi ebitambudde amasaza ga Buganda gaguddwa olunaku lwabadde lwa gulo wali ebuwekula nga bannaffe abebuwekula abakola amaliri n'abasajja abekyaddondo gwawedde 0-0 naye nga bonna okimanyi abuwekula baina olukiiko lupya abatendesi bapya

0: Jepesani ya kudia kuzeti, tumele chiba sula chinyo cha amanyu gena masu na kupanga baji ya kukola. Nga nawe bagena masu na kupila nga basa gambiza nito. Kujia maudika, chilinge chwede. So, awabali mugrupu ya, wabali nga baba achi malinda. Nesina azichina, mubulai, azibesima na business.
1: Azibesima, azichurika, usimanya.
0: Nga mtu basumi na kupila nti, bagenda kubanja. Wende bawa angula decha. Kati, oroza munti, wichiba chikopo, chinzo kubeti neno, wiba performance, ndo uzangwe sezi na zizigendo kubira nga zikuwa mwa Afrika. Ezi katezinda wezi tuusenga, Morocco yebesu kuro kuwa semifinal. Nyeko mao nyeko wa dara, oro mwastika, ngesama Brazil, kulevenu. Nyeko performance wetu. Ekuwa subi nti bali ready. Tebachi gunde mbubi, echale kata. Haa, bachi kodele dani, bazimba timu yawe, echi genda masu nyeko kubira nge waba Afrika. So kuruwa nge ndoza,
2: kuwa angura, ante dao tisigaliranga tuga amba. Tuwaruwa na nyo, okubera nga tutuuka, obanga tuva mu ibinja. Na chiba nga Afrika, tusobola kukola chi, okuva mu ibinja. Na tuwaruwa na nyo kugenda mu round of 16. Na tuwa nga tusobola kukola chi, semifinal. Kakati, au tunavao di, okugamba nti.
0: Semifinal, wakagenda yo, tuwakava mu semifinal, wadi kapa, wadi. Tutuwa gara kuna watu sobulo kugira ko.
2: Kakati, anti awirao tuwebuliza, watuka ku semifinal season yewede, oba wadi kapa yekola chi, yewede, kuruno. Onatu wachi nga faba filika.
0: Changi, uche sara katinga short, zendo uzanti ya mawanga genju kidekasa tu wako. Tika genda kuhu surprise, nga singa gava mwivinja, nga kuba kwa, edi mkwa ni kuba quarter final.
2: Okay.
0: Ketua kidekago, that is Morocco, Senegal, Senegal edi mkwa group of death. Group of death, kufara sana Norway. Neze njire tinga. Njire, josu chaka na chitu nuri, anti edi mkwa group omuli Norway, omuli bufaransa, ni chishinga na kubaru uza kwa nipagenda baina ibagenda kuwandi kanga binini so kurangi ndo uza mu nisubile wakubanga tuja kulichinga quarter five this time around echikopo chinzo kube warako na
2: so kato chieso nyewe
0: siku yesu nyewe yetu njoba oba sumure chuangwa ni yetu warako na chuo
1: omanyi utunurida so kato nile trendi ya World Cup ono ngiri jazata ambla muko kuva mchende ili content season eze inja ulo World Cup ono abade atambula nyo ku continent ya South America then ne Europe babadde bagabana World Cup yo kuveri mu kyenda Argentina nga awangula ba Mando Maradona tujje mu kyenda mwena eri South America ya wangula then kyenda mwena era South America Brazil ne damu ne chikola abali bakubatimi kwange ya Italy mu penalties final muji jukira then mu kyenda munana nga South America mazokubange wangule mirundi ebiri then Europe ekoma mu kyenda munana France 98 kufaransi World Cup ya sumulo kubanga wangu la bazida na buba batieri enu renga bateka uko performance then jangu bili ye bili era South America koma u that is Brazil ya koma una kuba German mu finals then German 2006 Europe koma u that is Italy renga kuba ufaransa bajukiro burunja buba bafubuka baliko kutimigwa ngere Italy ba gigi bofo basa mpira ba piro baliko kaunga ba kwa mpira gwali muitiri vunyo then 2010 Europe koma u era timigwa ngere Espana nga kupati miguangi ya Netherlands abajukira burungi pasi yo musameti wa Cesc Fabregas singa Andre Iniesta Rujan amwa pasi unasura kubanga Iniesta kupa mpira kune kwata katimba 2014 Europe era na akoma o German umujukira nga kupa Argentina abajukira burungi ba mesa bunga batuka ku final alvale bange deni nga Argentina atakuba final za mpaka za World Cup then 2018 era Europe kati okuva 2016 paka biri makumi abiri mukaga wetuli South America kutemo murundi kubadde gumugoka that is Qatar biri abiri mwe biri Argentina aba missinge wangula so ngatuna kubangoleta Africa kumwanjo kuneno atutundirene Africa abadde jakola atia nti angujeko Morocco campaign ya wedde ya World Cup ya biri abiri mwe biri mugwange ya Qatar okuba semifinal for the first time akachanga bwanga bamiri kuveri kumpi mwaka gwa 2023 World Cup nonga atandika kakati Africa yonga yali esembye kubanga ekula bulungi mu World Cup wa 2014 munda mugwange ya Brazil abajukira gano yonga agenda ko kumpi ewala Ghana samwa jani ya tuka kuba penalty ya feri kumuti chile chifubuka echari kumu klabi ya Liverpool chishilo Chwales nga chukuto mpira then sikamuko ni wali yeri mpiri yebiri abajuki atime kwangari ya Senegal yari nkambwe abavuka bariyo sise bakufadina dikore nga bateka huko perform

0: Kani kuchukumu simu katunisi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoga kaka sanyalala bosanyo bamonu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uweleze WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusambu katunisi mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل اليوم توابو الجو
4: حقو نرسا مبوبروغرام شرشت ساني دي موتي كتيرين سونجي زنجا ورو إزو قد كانا كمي كورو موني مبقى كوانشورا ريدوشن Chitofo, obasi chitofo, chani ba digita, kumikoro jafe, tuvitanya, tuvikuba mutochi, tuvisunsora, ngituli umu naba manye, baka furo, ira baka kensa, mkuru ngami ya mikoro, wanakupu.
5: Bal FM.
4: Buli ro Sunday, okufu kusawa kumi, baka kusawa kumi ni mweza kaungeze, chat sunny day, tojisubwa.
6: Ntio njagala kukulisayo mwadhani ekitiibwa kulika inyo kulikira eddala era webali nnyo webalire ddala kubeera nti wekumidde ku mukutu ogw'ensonga seera kino wenjogerera bino insha Allah taala kugamba nti genda obeerenga oyimirizaawo essala insha Allah taala sala ya asiri sala nkulu nnyo egayaza abantu bangi kale kazi okimfuna yaba kubi ingaba satu bana tutandike programu ya insha Allah 0 5 10 9 0 0 oba 0 8 2 3 9 9 tulabe ani aina cha gamba wanji
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
7: ono ye mchala wa kansala na kitola vye buna muhaya
6: banangi o mchala miaka sija kuogera nti miaka wabula kangambe kusirikirira sirikirira bantu bacha kulira
7: wambu alude nga nebigobero
6: kala alhamdulillah muli mtia banangi
7: yetuli Allah cha kunyali atya muganda wange
6: taina tabu muzukulu waka sujja jali
7: omuzukulu mutabani wange bangama nti alina omuzukulu gwe yaleka mu lubuto
6: munanga alhamdulillah Allah yamufurumya era wali mulamu taina tabu
7: banange Allah bateremu obwangu
6: Allahumma amin
7: akulenga tata wewe yali
6: amina ya rabbi amina
7: tetulina
6: chakule nsi wetu jibera kari insha Allah katulabe kastaku waliku mkutu atetugena kutambulila wamu insha Allah
7: insha Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh hajjati radhiya na chito sinzile vuna mwaya hello
8: Hello,
9: Pa.
8: Wanji mkwano, pale FM chikumu sama, tonyeze muenda. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Niyo no mkwano.
9: Benga musajja abadde ko yoko je singa atuka kubyalo nabulira ku bantu abebuza amage.
8: Ah muina mulumba muina mulirira wano.
9: Naye nako mujja muzibu wako kufuna yo musajja nyumije.
8: Kala alhamdulillah. Sigala kwa kumukutu, wale kuwa kumukutu, ogwe nsonga. 0-5-5-10-0-0, program chichisani, tuwaga la kusumuru la tulave. Hello. Dayo, bambi, owani kevulu njo. Mkono kaneti wako lusike, vuza, vuza. Hello. Hello, wanjisebo.
10: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Kuna abudalati, sisa, vile kabuwa.
8: Abdul Latif Isa bidi kabwa tusanze kuuliza kuoli kumkutu
10: ndi kumkutu
8: insha Allah tugera kutade a program dachika ezisigadde entonotono insha Allah kale mkwano mkubi omweka. Hello,
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
11: Seka kaketu nsanze kuuliza sebo
8: nango kuuliza mkwano.
11: Amanya Muhammad Waswa ndi mbuya wano.
8: Banna nga abembuya bali batya?
11: Alhamdulillah tebabadde babi.
8: Obulamu bwo bugamba ki?
11: Obulamu alhamdulillah.
8: Wamputa ko idi Muhammad Waswa.
11: Wabule chufu seka kaketo.
8: Esebo.
11: Omuchala chayogedde chitufu avuddeko emabega omusomo gwakoja gwadde masivu. Nyo nyo nyo nyini dala.
8: Alhamdulillah bwe bitu tiwe tulina okutambula.
11: Kwa tulise ba alhamdulillah
8: ta kale mkwano
11: desebo
8: otyo kakati mukirize okusindira kadde ngaje katwale kazili 20 ezaka itakusawe 10 ezoluna kuluno lwa lero era munzikirize ono yabasembayo tutandike program ya fe. Hello,
12: assalamu
8: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale mkwano namu kuuliriza ani ono?
12: Aromita vega
8: na zifa. Wanji?
12: Aromita vega na zifa.
8: Vega na zifa. Jinja kalori. Ata uwe mpiti dadala vana ibatu koli dama kuba. Wacha kola kuba au masha Allah.
12: Alhamdulillah.
8: Mpita honga nange nesu ngo kugendo kutuka mchisu jensula. Uwe mpita mpola mpola insha Allah.
12: Inshallah.
8: Kale katusumulule tuli alero inshallah.
12: Kale
8: inshallah. Kale mkwano. Otyo abatuliriza balonje kiriza oberenga tutambula ate bulonji nyo mu ntambula yenyini nyini nyini nga maze okola ko bwenti.
13: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
14: Laba nunu tuulide agambye njubacho nsikiriza nesulitiza baru fama watayu
15: chikumi mumsa fatanyize mwenda
16: baru fama
17: akadimikale diyo yowe kagwela yo.
8: Akalimi kare diyo jekagwela yo katekele dala katele dala ukakutulida umchikumi mumsa fatanyize mwende kulali omuntu wa bulijjo osirike gwosanike kuuliriza biki biddako onako nulwalero njagadde tuwebuze nga twegattira wamunze namwe nti abaffe kisaanidde kiki kyolowooza kyenyinza okubanga kyendeese nga kisaanidde. Twagala kutunuulira nnyo nnyini ddala ku nsonga olwalero ezitambula mu ggwanga olwalira essente zifuuse akasente emirimu gifuuse akalimu n'embeera y'obulamu bwennyini bwe tukoleramu emirimu bufuuse obulamu si bulamu bulungi obulamu si bulamu essente zifuuse akasente ate n'embeera efuuse embeera naye ng'ate fe abakola olwalira omwanadamu afunyeewo kutwanyi n'ofuna obulamu n'ogenda n'otandika okuwenja ekikumi n'owenja ekikumi olukumi omutwalo emitwalo kumi bannange okugattagatta ssente z'ebiseera bino oweze omutwalo oweze emitwalo kumi oweze akakadde oweze obukadde 15-17 ogende ogula akapoloti oba ogule bloka ozimba kayumba ozimbewe bisenge bibiri nawo one okonkonebwa bannange no si changu Na ye olwale programu ya feyo yagenda kutambulira koko bazadde ngate bya dala tuze tujitambuza ngana mumuchimanyi na ye abazadde bo mulundi guno ewawo tuine ngombe gamba nti omuzadde tasobya omwana ya asobya na ye ati era tugamba nti omuzadde osobola okusobya ngero olindirira okuvunana nga Allah ajja kuvunana wewawo omwana ayinza okubanga tajja kusobola kuvunana. Abazadde b'ebiseera bino mwegumbulidde omuze ng'omuze gwe mwegumbulidde muze ki? Abaana mukkiriza ne mukola ekisoboka oba ne bakola ekisoboka ne beewola ne mugwa wabina walungi oba mwemuka ennyini abazadde ne mugamba abaana bagende ebweru w'eggwanga bakole. Abaana bagenze bangi bagenze okukola abaana bayita mu bizibu ebitagambika naddala khasatan okusingira ddala abaana abawala bayita mu bizibu bye batatugamba nga bwatuuka eno n'omugamba nti owaayi ng'okoze ennyo akaaba bukaabi owaayi ngo kati tokyafaanani kakaaba bukaabi owange gwe kati embeera eyo ebbanga ly'omazeeyo okoze ki ng'olaba akaaba bukaabi lwaki ebizibu bibatudde mu bulago. Abaana bakoze ssente mu bugubi obutagambika esende ze babagamba okukola bwe bagendayo ze bagenda balaganye ze bagenda contract kyeyagenda egamba abaana sente ze bafuna ate oluusi ne bazifuna ne zijjanga zisalwako okutuuka lwe yeekuŋŋaanya n'agamba nti taata wange ye mwesigwa gyendi, maama wange ye mwesigwa gyendi, senga wange ye mwesigwa gyendi, baba wange oba muto wange ye mwesigwa gyendi. Nakuŋŋaanya akasente ng'alaba ayina kakuŋŋaanyiza mu bugubi naye ne yeewaayo emyaka ebiri, myaka esatu, myaka ena oluusi ne baniwaninga ne contracts n'abeerayo ng'ayina kyayagala kyaluubirira, aluubirira kufuna kapito, aluubirira kufuna kapoloti, aluubirira kufuna at least ajje yegulire oba ekyuma oba ekyoza engoye oba okwegulira ekyuma ekikuba ebinyeebwa oba okupangisa akafo ateekewo atandikewo naye yeetandika obulamu. Abaana ne bakuŋŋaanya ssente n'aziweereza maama gwe yeesiga ennyo, n'aziweereza taata gwakakasa nti gwe yeesiga, n'aziweereza mwannyina, n'aziweereza muganda we. Wallahi baganda bange, ssente omwana agenda okudda nga mu butuufu omukubidde ebifaananyi by'amayumba g'abantu, omukubidde ebifaananyi by'obupoloti bw'abantu, omufunidde buli kyonna naye ng'ate gwe akola ebyo olinamu omutima ogugamba nti ndaba mwana nze mmuzaala anankola ki. Omwana n'awaayo obulamu bwe bwonna n'akutuka n'amenyeka abamu ne bajjamu n'obulema ng'agenda kudde mu ggwanga lino tagenda kuddamu kukola mulimu gwonna okuva ku ebyo ebirimu by'akoze mu Bawarabu oba yonna gy'abikoledde nga ekyo yeewaddeyo n'agamba nti kale kanzireyo nga nnemadde naye nsobole okutuula ntuule wamu nfune akasente kenkoleredde ŋŋende kannyamba ate mu bulamu obwange obusigadde. Abamu tebafumbiddwa, abalala tebawasizza, tebazadde baana, balemadde naye nasanga ng'akasente ke misikini mukazi wattu musajja wattu gwe yeesize akakumpanyiza akalidde era n'ateekako n'omulangira bw'aba muzadde n'ateekako ate n'omukolimira bw'aba muganda we n'ateekako empalana bw'aba ayina bw'amuyita era ne babeera nga tibakyalina kibagatta kyonna wabula nga omu naddala aba yalya obuli ssente za munne nga yamusabira kimusinga afa oba singa afiirayo n'atadda oba kiki oba kitya kyonna ng'amwagaliza bibi naye nga yamulyaza amaanyiza. Abooluganda, ab'emikwano, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatwewaza nnyo okumpanya, yatwewaza nnyo obulyaza amaanya, yatukubiriza nnyo okubeera ab'amazima, yatukubiriza nnyo okubeera abantu ab'enkanya, yatukubiriza nnyo okubeera nga tubeera abantu abeesigwa mu nsi muno ne ku nkomerero tusobole okufuna ejjana. Abange, gwayali atuukiddwako ekizibu ekyo tusooka ne tubuuze ntugamba nti abaffe kisaanidde k'obeerenga gwe maama azaala omwana oyo kisaanidde, k'obeerenga gwe taata azaala omwana oyo kisaanidde, k'obeerenga gwe muganda we gwe mukulu we kisaanidde, k'obeerenga gwe wamuweerera n'asoma kisaanidde, k'obeerenga gwe wasigala mu bigere by'abakadde be Nenge era gugu yesiganga mukaddewe yatukiriza amana akututenga mukaddewe abange kisani de okubera ngo mwaro yakomawo nava yagendo kunonya sente nebizi byasanze ibyo na nakomawo gwengo likwa mwe otuddo kwa mmoli wa mwe nasanga nga sente ze wazikozesa sente ze waziria atawa mune kyo mukwata obulungi no mwetondero bano kumu nokumulaga ntikale zali milioni ya 2 na ili nakozesa ko 5 15 zizi no kale zali milioni ya 3 na ili nakozesa ko ino na izino zizi no abafe kisani de okubeeranga okozesa amaanyi ne wa Allah nabeera wa amaanyi nga waliyo olunaku lw'okubeeranga bakubuuza nti aina badanuka lkawiyu guliwo mbiri gwe ogubadde ogw'amaanyi ma adafuka ani agunafuyiza wa aina lisaanuka lfasihu olulimi lwo olubadde olwojenyo luliwa ma asikatuka ani alusirisiza ani alunafuyiza kati obadde oyogera nnyo olaga amaanyi mangi naye byonna by'obadde okola ku ssaawa eno onafuyiziddwa Allah akutadde wali abange bwe tuvaako mu bubaka buno tugenda kuteesa naawe gwe kyali kituuseeko nkukkiriza ogenda kukuba essimu oyogere naye toyogera muntu nti gundi yakintuusaako naye kale oyinza obutayogera oba mannya guno inoga nti yali maama wange yali jjajja wange yali gundi wange yakintuusaako era kati ndi ku kino ebigambo ebyo bannange birina abalala be biyigiriza ne be biyambako okulabika nti embeera edda mu nteeko obubaka buno bwe mbuvaamu tugenda kukwataganira wamu nammwe insha allah waliwo bannaffe bebakituusizaako

0: Ndozo muri de mukuru sebufu muna kibina cha NRM ati muna kawempe. Aida kantu kakonyeko NRM. Okatapusa otya mukogedde otya NRM ki?
1: Mzee njuku njufu.
0: Faizo bosa ku bantu. Sebaiga. Lord Councillor njaku sababu buze ku bantu.
2: Ah sebu neanza neanzege. Okusoka dala njakutwala omukisa guno okubeera nga namusane ku bannayuganda ya musu kisinga obulungi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu.
2: Izaako okusaasira bonna abafunye okusoomozebwa abalwadde abalwaziza n'abafiiddwa b'enganda zaabwe. So twekwate ku Mungu wonna okusoomooza kw'osanga kwonna wekwate ku Mungu abeere nga akusaasira obeere nga oyita mu kusoomooza okwo. Era n'abafunye ebirungi alhamdulillah mugezeeko okubeera nga mwebaza Allah ow'ekitiibwa. Kubanga waka olina omukyala omukyala agezaako kubanga omunyweza. Lwakuvaako omanya nti omukyala abadde alina obuvunaanyizibwa. Era kyekimu n'omwami bw'otyo omukyala omwami munyweze okulaba nga takuvaako. So abo bonna abafunye ebirungi abaguze bupoloti abadde mbupangisa mungiro kubanga musaba Allah oba obuze ka politics oba okubanga okazimbamu.
0: Amin ya rabbi.
2: Abantu b'emutungo abantu b'eruzira nakawa east aba national unity platform ne bana Uganda mwena mbakubiriza okukola ennyo okukola ennyo amaanyi g'omunaku kukola bw'oba tokoze ojja kusigala ng'okola ki okaba ate ne mbakubiriza tusomesa abaana tewali kyabugagga nga kusomesa abaana.
0: Amin ya rabbi.
2: Erinnya Faizo Kibirige Sebayiga okuva Nakawa.
0: Lwaki wekanze ng'oli agambye muzeeyi njuku nju ndabyo owekanze mu kibadde ki?
2: Omanyi mwami Museveni from day one kuva yajja awangaidde mu siyaasa ate n'abantu nabateeka mu siyaasa. Mwana muto mwana muto so wabanga mwana muto bambi wezo musasira ne wanaba ageza weza kukulaba mase bini mugwanga ni wanaba kuzebu na habila ufunye mfuna hizi mwenja ulu ajia kumanya wapa chisebu miaka anasebu mbachi uli dawa kala kase osomye gamu zei nyumba kunyumba mnyumba kunyumba talimu mnyumba kunyumba mzee talimu. Mwategedi wachi ngamba.
0: Rahasi kutegedi.
2: Amakaga wana akimu.
0: Yes.
2: Uwe wanga ye wakawu. Temuwa gira mzee mzee. Mumakaga.
0: Gamba mwinyi nzo kuba.
2: Mwinyi nzo kuba.
0: Mwinyi nzo kuba
2: temuwa gira mzee mzee. Ndoza yangu yuza jivo. Weni namba. Mwe. Yeva ndoza yangu. Na yo mula yuza ganti. Nede choyo kete. Sishi tofu. Ewo. Temudimu. By the way, bobanga otambula mu kibuga Kampala. Abantu ng'osanga bakaba. Engalo nga ziri ttaano. Naye ng'olumu lusonga ku ki? Oyo singa sooyo. Singa sooyo, singa siri bwenti. Singa sooyo, singa siri bwenti. So, oboolyawo ng'ekigendererwa kuzibu kusaba abantu abatamuyina mitima mu nju okubeera nga bambaguza. Naye
0: statement ngeyo Faizo ekunakuwaza ekusanyusa okwerarikiriza
2: enakuwaza kubanga najogedde mvubuka muto kati wabanga mvubuka muto tanaba kusanga buzibu bannayuganda bayise tanaba bula bayinza kubanga inabwalaba naba muyinayo kubanga mbiwe kawembe naye atambuleko mbitundu byegwanga ebyenjawulo.
0: Okay. Bajita pale FM 10 mumusava kamza mwenda ekula eriyo muntu wabulijo kanta ndikire ewa muna NRM mukuru sebufu twebuza bichi ebiviriddeko government okulemererwa okutuukiriza ebisuubizo byayo obolyawo gwenga ali mbuyinza bwe kibanga gwenga gwe olaba nti sofa ebisuubizo bya gavumenti bituukiriziddwa era osobola okivuga mu mbeera bwetyo tandikirawo.

0: sigo kwa sembari ya ine minimu miraji ya kola. Na ye, uluvanya miaka anga munana. Ya dayo kuba mantuwe oho dijewazi kibwa. Wadayo, mu na hadise gamanti nasala eswala ya bafu. Kakati shigambo nasala eswala ya bafu. Abamanyi bachi nyonyola abamune waganti teyasala swalanga chitumanyi.
1: Salatul janaiz.
0: Wabula na abasabire dua ya bafu. Edua yeriwa. Okusabira omufu yenna yenna nga bwe tubasabira. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Basiraba. Oba okubatolera salaamu. Yenna ddayo n'abatolera ku salaamu. Teyakoma kwabo ne Bakiya naye yagendayo. Abe Bakiya babaziike Bakiya. Nabo yakola ki?
1: Yagendayo.
0: Kati bakireeta nti nga kiringa omuntu asiibula abalamu n'abafu. Echikulia mumbira ya kutegeza nti nafe kati tujja. Tujja jemuli. Na abala munawona akolaji na abasibula. Ile bigambo ebyasemba ya ongala ganti ulamu alhamdulillah. Bula yukabukozechi.
1: Bwedeyo.
0: Era buyali muhijja ya bagama nti munete gedeze wako gujja tuinza butabafena. Shira khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha nyizo mutafasinka na mwaka gutte ne boyatuka madina ne adhkari ne zichuke ze swala subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal 'azim zachuka yazichusa yazichusa
1: sallallahu alaihi wasallam
0: na tanika subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli Shiraba, luaji Aisha gamantikana yata awal al-Qur'an. Yali achusa uwanga atambuli ya kukur'ani chiyali ya mugamba. Qur'an ya mugamba yanti iza jaa nasurullahi wal-fatih. Waraita nasa yadukuluna fi dini Allahi afuwaj. Buli ya bamatunga bayi ngide mudini ya Allah yibibinja ne yibibinja. Chino chivao, chino chingira, chino chivao, chino chingira, abantu besomba, obungi, fasabih. Katandika okuleta tasbihat, fasabih. Bihamdi rabbika, wastaghfiruhu, innahu kana,
1: tawaba.
0: Kati Nabi sallallahu alaihi wasallam yalabe ekyo, natandika okubanga, akuleta ku ayachi ya mugamba, fasabih, naga subhanaka Allahumma. Wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kira kati ichari kiraga nti obulamu koza bukola ki
1: asibula
0: sallallahu alaihi wasallam kati muombere yonti yagenda kubako webaki na abatoli akusalamu na agenda kugundi era baki yagenda chiro chiro matumbi buddeyo era ekisanja kyali wa Aisha radiyallahu ta'ala ati nabi sallallahu alayhi wa sallam jibrilu yajja ne mukonkona ne muyita mpola afulumi nga Aisha takola ki
1: tawulira
0: mejukira amatugali yali awulira nabi nasoba mpola na afuluma na tambula mpola paka lwage na mubakai ne jibrilu alayhi salam
1: atenda wala
0: Waliwakatemerero. Alhamdulillah. Gwagazi wane gutuka yo. Kati Aisha nabibu yatuka. Na imirira na maloka akaseera. Byamala nakola ki?
1: Nakoma.
0: Kati mukoma u agenda okulabanga waliwo ekintu ekitambula masoki. Bwayongera mu speed nga nacho kyongera mu speed. Bwayongera mu speed nga nacho. Naye hichecho. Kati agenda okutuuka bwate waka Aisha na ingira mbuliri
1: nebika
0: ari nabya ingira mu nyumba agenda okulaba nga Aisha nzisa ja Sam nanga chichi mande manyo genze mbachala bichi nanga Aisha ocha subiriza mu kumukoro buli azamanya obwo ekisanya nga kiri wate nziru kengende wo mulala kati byali gondi bwete bwefana na ne ku nkomeri yabyo na Aisha abuza nabi sallallahu alaihi wasallam

webali nyo goina na awuliza 10 mu 7 katonyeze mwenda Pal FM ekula lyo mtu wabulijjo kansoko kulamsa ko ni kiramso ekisinga ebiramso byonna nga ngamati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akulamsa ko siri mulala ndi muzukuru wa gabunga alhaji ali mubiru nteredde muzamugula kumayingo ga 10 mu 7 katonyeze mwenda Pal FM ekula lyo mtu wabulijjo program ya feno echoto bingi byetero kutunulya mu programu ya feno echoto naye nga bamujjukira obulungi sabiti yaita twatandika olugendo lw'okutunulira bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga